Simang, pulrang ni ko dungtang tang dakke tarina man manani rang ko Mrs. Blessy Bon armarak ni agana ni rang ko kna suha da aw sumai rang dung khuyani gamun simpu momuni gi trang ko gamatanggen gi trang arong inga chanchigen ma dakke aro thogi oba na asajok

0: My name is Sandra. I'm a dude from Kenya.
1: Plus F chin ko ninga chingwe.
0: Yeah, plus F ni gumen on tisa thalat na man gin ma.
1: Namasya ma. Jin salon a cha ani rang ko chaon. Bn ko lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro bn bimang ko manu matta. Uni gumen sa cha ani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro iron gnang. Bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety. Megala Shillong ni kita uyatenga.

0: yam is tirang de tona khai jok dalio kai chaman ginok
1: baba yan dak ba chani rang ni nak nan din namja wa na di chi ga ba chani rang khodi don tong la sa nang jok ba
0: na jok tong na mai khoma sia ang khu jup cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sokot na man na na ko na wi jama
1: amba na cha pre timung ja manu na sa jok de nak ni bi ni nam gnin na sa ga ni ga ba matum chi ga ba aro khari nang thot ga ba chani rang ko wat po ha nak ni bi ni nam gnin na nam ma cha ani mi shu sam ja krang ko cha bo ha
0: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni ta wiat tinga
2: na simang toki house programo javed akhtar ni segba ding tang hindi film ni gitrang kok na suna maninga da sonu nigam aro sunide chohani ringpa arman film ni git kok na sogen